0: FM.
1: Mi sa ako mo daw yung kedagosa. Doon siya sinikilag. Eko ng kedalora. We're back and we gonna give you some more of this sweet music vibe right here on